0: man dal ma ngi
1: suma ewo suba ma ngi ci liggey keer bi dama jiabante be gudi defuma dara
2: yow da nga bëgg wone fum nekk ni ndimbal bu gay andi ci biir dikka bi yow yegulo ci dara
0: aham kay yegna ci dara kañ ganaw bu mako yegge fi may jaar ak ni mako joté loluy wax gi
2: lolou degal nak waye
0: gis nga man ci suma bop amna xalaat ne na am place bu ndaw bo xamantene suma ewo suba man tam ma dem tok fofu nonu mu ci jappale suma bop yow yaangi ni te bu la soxla taxawal do taxaw ken da nga duggal sa poste rek fajj sa soxla budé am nga si nak benen xalaat jappale ma si
2: project bu buri gambia taxawal ñu diko wax gambia rice project world bank ñoko dolem dafa ñew nak pour dimbalé jigéni ndawi gambia ak tam lagoy dafa ñew pour jangal len yoon yu ñuy jël pour door business amul ci lool rek da fay ekati xaliss jox la be pare won la yoon bi ngay gene sindo
0: gis nga li nga wax non lu am solo la way gën ma ci leral bu baax ma xam
2: li bo ci bugge bok da ngay dem bindu ci ñi ma lay ñew lemal ci ñi ñi ci melni Empritech IOM NYSS MDI DCD ak tam Ministry of Trade ñi yep ñu ci da ngay dem bindu ci ñom bo bindo ci ñom ñom ñola won yoon nak naka ngay bokk
0: li nga wax doon dal na no way manit na la wax jere jef na ko
2: gis nga li ma la wax sa su nek den ko dey wax ci radio yek tele way yow yaang ci internet bi
0: man nga man internet bi daf ma yaa
2: wangi internet bi nak te di setan tele sutu mala luy xew ci sa bir dikat li nak defal sa kemtu lay katan nga dem bundi
0: lolu mom sa futa wax
2: li dafa am solo bu ko defé nga nek ci dar
0: bu baax
2: ñu né lamba sa poste fajj sa soxla jarna liggey be
0: dé
2: lo si mëna jëlé nak ñëwal nga wax ak
0: dina si ñëwa baax na jëlé ji xara ma daw
2: yaay suma xarit dé san way mo ba
3: jula yu ndaw yi am nañ solo lool ci xex ñak ndax dina dolel nit ñi bañ doxal seen xalaati jula amé ci kom kom taxawal seen bop ak it yombal dundal njabot ji pour am seen jëm kanam amna solo ñuy sakku xam xam ci pexey njula dencha xaliss ni ñoo bindé seen jëndak jaay ak ni ñoo gesto ni marché di doxé pour jula yu ndaw yi bindu fi ci biir réew mi yombana lool té am jëriñ ndaxte bokkana ci sarté yiñ téral pour képp ku soxla ndimbali xaliss single window registration moy yoon wiñ xalli pour jula yu ndaw yi mëna bindu ci benn bës bobu hotel 1229 pour xam ci li gëna leer

0: jamono passé na bi nga xamantene da nga dem nga liggéey nga joxe dépense mu am fofu nonu dafa important amona time sax goor sax mo la muna tek di la aider di la waxal yow as xalé sa papa mo la né ah sa yaay wax na mané tay bo waccé school da nga jaar place sangam ñepp ci wulo street sa papa su la oyé sa da nga tit bañ nga ko ruslo bañ nga mu hasla bañ nga ko disappoint war nañu delu wat back to those days yi nga xamantene goor yi duñ nopi rek dina waw jigen mo de yar dedet sakatuma ci dombu goor important na ci dombu jigen pour sa papa mu aide la mu wahala mu xam nga xam sa wot nga xam naka ngay keeper sa bop safe so gene ci kër bi but as goor dafa important pour suñ papa yi suñ nijaay suñ mami ñu set a good example ñu create safe environments goor waru ta nekk the actual danger ci life hale you as a man should not be the cause of danger in a child's life. You should not be the cause of trauma in a child's life. You should be a place of safety. You should be a place of guardianship. You should be the advisor. You should be the protector in the home and in the society. We should look at ourselves again, especially as male role models. If I look outside at kids today, I look at their hairstyle, I look at their clothes, I look at the way they walk, the way they talk, I always ask myself, who are these kids' role models? Xalé yi légui dafa melni ñom musicians yi ak ñu ñoy gis ci télé ñom lañ bëgga roy way xana ñom amuñ init ci seen kanam ñi nga xamantene ñoo ñu lañ mëna roy dima gis na group of almost 20 xalé yu goor ñu ngi dox ñu ngi wëy ñi ñu ngi yutal sen tubé yi ñi sen bopay ñu ko spray ma ngi xalat ana sen papay ana sen nijaay ana ñom kan lañ bëgga roy nga gis xalé bu ndaw tié cigarette dafa am fum ko gis ku ko ko jangal jamono dombu goor dafa di dox mbeda tié cigarette way légui mag du ci wa lutax magi ñu ko def
1: ndaw yi legi ñu ngi tolu opa cigarette
0: doyna war
1: mo ci jëna daw yaram
0: doyna war so goori war nañu holat ban impact lañ nekk di am ci life of xalé yi ci dekk bi ban example lañ leen nekk di setal nekkut ne rek ku sol cos wala koy liggéey ci office moy set example dedet man suma mam horom la daan jaay wonde bu wacce liggey be bu semi liggey yere yum sol pour dem jaay mu tok ci kër gi da nga xamne goor mo tok dang ko respect nga respect hosulam respect liggeyam respect num respecter bopam lum la waxal dang ko dega nekut ne waw man fitala wala man kapentala awma example dedet lolou mo nek a perfect example parce que yow liggey kat nga
1: yaangé dan sa doole
0: yaangé dan sa doole yaangé def honest work
1: sa njabot
0: jerejef so goori bullen help sen impact ci society bi nekalen a positive impact ci bi society bi te mangé really really encourage the authorities pour ñu step up when it comes to xalé yi nek sen béra bi bo gisé mu dem bi tolu fi deng ko yaaga bay non amon na time senegal lañ dan di dega yi xalé yi joggé ci madrasa yi di duga ci mbéré bi pour li ñaan ñu leen di o almodi way légui dafa bari gambia be mënu lo xamanda ñi ci kër lañ joggé nda ci madrasa bi lañ joggé upana ba paré dafa orut xalé mën na leena tampon ci tali bi xalé mën na leena am even heat stroke sa mën nañ ko jëlé ci mbéré bi ngir nekk ci ron naaj bu tanga bi fossangi febar bu ne mën nañ ko jëlé because is stagnant water ak lu ne la xalé yi de nekk di fo ak di romb bo len xolé ñu nga tilim be do len bëgga sa ñu jégué la suñu authorities yi wad nañu jog ñu jappalé xalé yi ndax

0: na am a brighter future dafa important torop
1: jere jeuf mari bala ñu continue suñu waxtaan legui dinañ ubi line ci 687348 call wala nga call 3675275 anyone bokko rek nañ na uy 3675275 ndax nga yoka ci li nga xamne loolu lañu waxtane tay ci mbiri suñu ndaw yi in celebration of the African child mari waxon nga fi mbiri xalé sen mental health ak niñ ko de neglecté manam duñ ko de fulal dal so fakk na lool tam jarna waxtane ndate wa nga fi mbiri ne xalé yi da duñ am ku ñoo waxtanal wala légué légui sa suñ amé sañ sañ bi be dem ubi sen jéme di wax sen wajur wala kena kuñ olu ne man dé li dal nama lo dé déga tuk suma la ko dégaaté you know instead of ñu déglu len we shut them up

Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amasantalen girem len rek adilen wonne assalamu alaikum ban girem suñ borom subhanahu wa ta'ala mama nana malayal yalani mara funda mom mi nga xamne moy maye bi rak werle

dafa defé nak niñu baxo diko defé ki yeen rek fofu nonu lañ koy defé dal diko duggal ci taxas baxas bi nak ci different xet bi comme niñ leen ko daan defalé rek bobu moy taxas baxas bi all of his serieri jolay poli ku nek gis ci sa bobu ay chaale ko defé nak ngeen ñew dal di begalante nak na bari kol gena bari lo kan mo ci yi xaw ko dere dore wala bi nak ci gena oté ci yalla ko rek aw gena ay woté lañ den koy pile yalla abem ja yi sire ri nu nu wala bi ak jolay yi ak sa rawu ene nak mon ngeena commencer legui de 705054 ñu ko def rek ma dal di ko may ñom xoja touré ñom adama bité ñoo may na len ko bu baxa baax ñu sona job ma ngeen di nuyu ni rek ñom assane gey Babacar gey Ablaye gey ñom bay gey di ne ñom mo seka na sekeni ñom dafa seka di ne nak ñom binte job buri kebe

0: Alô? Maleikum assalam. Déggu ma? Da nga bëggoon a dem jëndi kuréew rek courant bi dem. Waaye loolu garaaw na de. Waaye foofu moom xalaas.
1: Yaay jaar nañ la.
0: Jërëjëf waay Jëng.
1: Ñun daal fii lënam nañ kook man daal naag daal moom yóbbu defar nañ ko rek.
0: Defar nañ ko de.
1: Voilà ba suba ak jàmm xam naa moom moom bu ko yóbbu ci waxtu wi sa balay ñëw de daa ko waral ñi bëgg a def affaire.
0: Gis nga ko waaye dimanche ci suba si moom su kurang bi ñëwee rek ngoyaan yi la.
1: Waaw
0: waaw. Waaw
1: waaw. Maa ngi bëggee France quoi mi coalition bi yëpp.
0: Jërëjëf waay Jëng.
1: Di leen ndokkee nag bu baax a baax ñoom di jee moo di jee di jee.
0: Samba Sarr. Ak
1: suma remet Raymond.
0: Raymond Mendy.
1: Borom Ron Kassou man tasoo ba taay naa ko ba sore wul ma ko am.
0: Ren Kassou waaw na ni mu ngi tàngam mu ngi tàngaw taayam bi.
1: Mu ci Ron Kassou bi.
0: Mu ngi saf waaw.
1: Mu ngi Ron Kassou waaw.
0: Dëgg la.
1: Waaye Ron Kassou lañ nekk moo tax fi nekk affaire yaa nga tàng jël.
0: Ak ñoom Ron Tiir.
1: Waaw ñu koy ñu koy bëggale gars yëpp nag.
0: Jërëjëf waay.
1: Pass club bi yëpp ñu ngi leen koy bëggale Samba Sarr di yemoo pas Samba ah.
0: Ñëpp.
1: Ak ñoom giran gars yëpp waaw.
0: Ndeysaan ñoom Ablaye Gueye.
1: Ak ñoom Baj ñoom gars yëpp ak ñoom Daouda Ndour. Daouda Faye Mbisa Ndour.
0: Ok.
1: Ousmane Kor ah Adama Adama Sida Faye Bit Kama.
0: Ok.
1: Ak Awa Bourke Ndam Faye.
0: Ndeysaan.
1: Ak Modou Faye Borom Balaada. Gars yëpp daal ba ngeen laa leen.
0: Jërëjëf waay Jëng.
1: Yaay waaye fi nekk ni nag ni ma doon dégg mu ngi neexoon ba waaye amatuma fu ma
0: dégloo.
1: Di laay courant ba nee na fes dem te yor maay affiche bu mun a déglu programme lu des.
0: Ndeysaan.
1: Waaye yóbbaale ma sama wàlle rek dégg nga.
0: Waaye ñu ngi lay yóbbaale ñu ngi lay yóbbaale.
1: Kontaan nañ bu baax ñu ngi nuyoo nag waa West Coast yi staff yi management bi yëpp.
0: Jërëjëf Jëng.
1: Waaw Jules ñëpp ci sa tur turu bi sa Ndiaye ah.
0: Jërëjëf Jëng.
1: Yaay merci affaire jaar na yoon de.
0: waaw ñu ngay góorgóorlu tuuti rek.
1: waaw non jaar non jaar na yoon jaar na yoon fi nga ko teg foofu la.
0: ay ca bokk.
1: waaye gars yi ragal yi ñoom dindi guro joxe mooy seen problème.
0: ah man de loolu moo ci jaaxal.
1: dindi guro joxe daal mooy seen problème.
0: man de ñu
1: ah man de bokku ko ci Ablaye Gueye nag moom nañ ko wutal buum ceen ceene ko rek.
0: du moom rek de Ousmane Kor mu ngi fi.
1: ah Ousmane Kor kay moom xam naa dafa kii rek.
0: moom it
1: dañ sa kanal bu dee traite bi lay xaar traite.
0: traite am lan.
1: traite bi lay xaar traite dama bëgg a baax bi nawet bi jeex.
0: ma ne.
1: su jaayee gerte mosu ko dugg.
0: Ousmane Kor daal lu ne nii.
1: ah.
0: amatul dara lu moo xaar am na néegam boo xam ne fukki nit xëj na fa. maa fa naan këram.
1: waaw waaw.
0: man fu mu ne nii këram ba rek fukki nit xëj na fa.
1: waaw de moom ko waaye dafa ragal daal.
0: dafa tapet.
1: waaw baax de ba kon fara benn la moom. ci waa Thiel benn yi la bokk.
0: ak ñoom Mame Bala Diouf.
1: waa Kër Benn ñu Mame Bala waa Kër Benn.
0: Mame Bala président de Bathilo.
1: waaw. bilaay.
0: jërëjëf.
1: jërëjëf Ndiaye.
0: jërëjëf Idi.
1: mbaana.
0: ok yow. ndeysaan kooku di Jëng Sala Jëng. kontaan ci yow lool nag waaye kurang waratoon a dem nag. ndeysaan kooku di Idrissa Jëng Sala foofu ci Foreya FM moom it moo tax ñu leen a wax ne toujours rek rajo yëpp benn lañ da ngay dégga sa waay di def rek lu la neex nga oo ko mooy loolu. xam nga noonu kon ci 705 0547 70 50 547 aca ko ci bugga topa Idi jaaral foofu ci 70 50 5

0: Waccani dal litel ki ci bumbi rek ne. Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salam.
0: Tour bi ak fay wote.
1: Man la Moussa Diallo nek Moussa.
0: Moussa Diallo.
1: Tay touti mom boté nak.
0: Ay. Touti gam boté de Moussa.
1: Touti mom boté tay suma leto rek duma ko ndam.
0: Oh, way ñu nga.
1: Ya ya, dama ñew na do wala na dina ñu.
0: Jambar nga. Musa fan nga don deglo salsa yoyu nonu
1: no salsa yoyu dama don jamana yoyu club barou fi dama don dem tropicana oasis club dama yoyu ki mu ngi play oasis ya ndem si yalla jamil cham
0: han
1: su ñewon bene tama bi xale bu demon jamani wala soy ma fe da ngay dege
0: hein
1: mu ma woylo way mu la sunu xmal la da ngay dege
0: iwa jalo jeri iwa
1: xale bu demon jamani tama bi lolou lay teug sax xale bu demon jamani
0: ah mané
1: ak sunu xmal la
0: hein
1: pol bi xere dañ ko yaa
0: acha jalo jeri
1: kontan na ziaré na la
0: ñu yalla na ko ziar
1: am ni ma ngi begal wa tay fa garas bakaw yu
0: waaw
1: ak kep de wax wi daw bañi xere gu da tay fa taxi van tro gep ma ngi na begal
0: oh Moussa
1: waaw bu gëna fa salsa bu tanga
0: bu saf saf Moussa Diallo
1: saf saf la bu ga salsa bu saf saf la bu ga
0: Moussa Diallo mané ban garas nga neka
1: am right now duma ne joge garas bakaw way time bi yaga na legi ma nga me private
0: ah
1: way ko ñu garas bakaw na ko ne maître Moussa rek mu so waye le tomas na mba tani jom mas ni jom suma nomba
0: maître Moussa ah
1: maître Moussa Diallo
0: kan mo ne kon sa boss
1: ah
0: ku ne kon sa boss
1: man suma boss tok la amé won mu don dawalal madike fa mu don tuddu Nouri Diallo
0: Nouri Diallo de
1: Nouri Diallo wa way dafa gañu rel
0: do nga dega
1: waaw gañu rel mom tay bobu ni madike fall mu ngi amé ay tok kiki
0: tium
1: waaw tay bobu kiki jamono kiki la
0: ewa betfor
1: jamono yoy am rek dafa yew ba pare mari akuy mu na toga
0: nga
1: sa da nga ndé ci bura café
0: waaw betfor yek fodi
1: ya ngi gis jamono yoy so démé nga lek ci la yel ni dafa la yel bu reuy
0: ah Diallo jeri ah Diallo
1: waaw jamono yoy mané su gulli joté am brandi fa dañ dé enjoy su
0: hein
1: sama ni joté ni sam friday ni dem oil di
0: chetetetetet
1: ni dañé oil di mam la min jay simba su jogé fofu jamil jam ñew
0: waaw
1: jogé fofu ni dem toti kana ci 292 bu kan ko ngoma ñew fi
0: hein
1: bay won tropicana
0: bim ñewé ci stadium bi ana
1: waaw bu mu ñewé ci stadium bi ci election mu plé tropicana légui ñing ko ci payba
0: aha
1: Natal yoy mang ko amé bentay
0: suma waji yow ciep nga ciep nga
1: oké dañ do kontan la am na ñu bari suñu amé suma baara dina lay walé mo xamone la né mo ka dina def
0: lé non Moussa man santé ma xawa xaj jëli baat bi motam ma lay laj yoy yépp
1: oké baara jëlé ñu kontan la
0: dama xawa jëli baat bi motam ma xawa laj yoy yépp
1: waaw mun na xamanté dina am bi ko yoy jamono yoy dañu tangonde
0: babu da ngeen taxat wax xat
1: ah dama ne yoy lañu tangone yoy dama ne am na club bari wu
0: han
1: waye jamma mu ngi am nak because da nga tok am get together tangal mara leka double dek mel serul
0: waji
1: am sa ataya am sa mew
0: aywa
1: yaay gi
0: gis nga yeen
1: war sama grand place mi gino neka gloucester
0: war ngeen di waxtan ak xale yi de
1: ah
0: war ngeen di waxtan ak xale yi nak
1: wallahi jamono yoy mu ngi neex
0: hein
1: ndak bay ñepp ak boka dañu boole suñu malo tangal ko leka ataya tok waxtan
0: cium
1: waaw amut won ay diiw dama koy jam wala dama la ray ay yisi rewande yoy amut won ñu suñu rewande dafa neewon
0: dega
1: waaw su ngon joté ñu né ah boy tay nakala rek nañ dem koy yefi wala prochial hall banjul oké bye
0: yo haro bay la yo jere ñepp Moussa non Moussa fokh ma gungé la ak li mom Moussa yow mom xara Moussa jëlal bobu

0: Alo.
1: Ya jata.
0: Wanyen bara yo bitu tere.
1: Ala nyo.
0: Na na na vyo koy.
1: Alhamdulillah.
0: Na kan jopoti.
1: Alhamdulillah na nu koy.
0: En we men rek.
1: Jam som ni go yo.
0: Jam som kan.
1: Ngaran no no kiran ne.
0: Ngaran kiran ne.
1: Ere he kiran ne kiran.
0: No kiran ne.
1: Yo nam bina bop
0: ah bina men rek
1: nam gor ka fureu
0: wa magare kam buga saj
1: ba me da buga
0: am so manje
1: ah
0: o jaye no de bola jal ker da dara problem are
1: doy ma ne nam mang lai ne
0: ah ha ha le san mako Nayul mako. Waram ataya bu neex bi. Ha yow fofu ngay tok diko wa.
1: Wallahi
0: de nga kontan.
1: Yow waram mo ngi dem ci legi nan koy ni ak ci mom.
0: Ki la Moussa Diallo la Raymond tay de Raymond dafa am programme tay. Musa Diallo mo ñewon mu ngey fatale ko yu bare ak ñom ak Idi Dieng tam dugasina amin way amin ya rabbal alamin amin nin
1: yalla mon nang ko yalla nak yalla defal
0: amin ya rabbal alamin
1: jay way jot man ci yare net
0: yare def way ciop sa
1: ci ko asira gal ci ñom ali nak ci bote koy nak yef dal
0: ah kay
1: yi o jot la
0: aha
1: ñom sa ci ñep man jara golem jomoti ma amé ko huye ma ngeen ci yare
0: yere jeuf way sa
1: ak ci yare ndey mané mi nga xamné tay da ngay wone mon na ata way jara la mon
0: ah xamna né waxtu bi dal foma ko lé dal mu ngi ci sa bos
1: waaw ci sun tay mu ngi ci sama wé
0: wa ké yow légui kon war lo wa dara nak samba nak bu nak yow itam nak
1: sukar bi muy ata sukar bi di sa
0: samba mom ya ak yow da nga bëgga yaaré yak kessé nga mi yak
1: lay dégg dé
0: ah way na xam nga ne na melut nonu nak
1: ah
0: ah dede du ma nangou
1: xam nga dama ou set lolo ta mom ci sukar
0: koku si koku mom wa dig yalla set ti talut ko nak
1: ah ko na ko ndio ko na ci dalla ko ndo way na lo ci sukar mi so tabi da ko way lo
0: ah yow ya contane rek xamne fu ne ni doto ou set ku am se ko am sa jabar mu tok ci sa bor dila atayal dila waxal lu neex
1: mo koy wax nak ya la fi nek mom koy ci sa mom ci sama wé
0: ah legui lo bëggu
1: way set la bëggu nak ko
0: man nak xam nga limay bañ nga am setetet
1: set
0: damay bañ nga am setetet
1: ah dede
0: dimo am setetet ah tu reset yom bana de way setetet yi ño gëna bari de
1: ana buma xamone ma ñetti
0: ah man dal xamna ne lele nga gis ko am set su toge bi ak bu ne ko setetetetete su ma xamone
1: ay setetetete buma xamone duma ci dug
0: kon kay wa salam
1: ah fa ana jere jeuf way ali ñu ngi ali sen yeb ma ngi
0: toy jere jeuf way jere jeuf
1: okay
0: jere jeuf Bye, come to me. Aisha. Oh, wow. El Mastro.

Ali Julobo 70 50 547. Ali Julo Dan. Wale mu jahas bahasa. Jase banna. Nga nya miñola. Woni kiya manza jubay ngoto. Ay dia. Composite bana e bara jinna de. Ñoo bi manza sene ka jam. Adu min ko fanam kondom. Woni